jagege liman do kebe kebe kebe fas de liman ta bramo sa di bago jame dole ni man ta bramo sa na zangba nyeme ama fi mu ama fi gigi ama fi ntalo ama fi gigi acha bi aja bubu jagege liman don don don don don oye ngata e wa graba nta menta menta menta me wadi bi she nga e kape ka grebe wadi bi she kape ka grebe wadi bi she nga e kape ka grebe wadi bi she nga e kape ka grebe.

peu bien. Ezoma ele kan ale kagbagba ale kakoze yela eke le jan eke ye jan tan eke shunifon wo sakpe yele ako o endagbagba he ze sa ne samba sa hen point sa kale eko jesus yela